tu chat karnu mas kartu jina jogana to do gremi tu go laji wala si to go panama de kine lendam de kine laji tijani wala si mba da gerje go tukman de kine ngandu balam telum guys go kanje kilam ya telum gulal dineji agi jiri go berre technicien am go don don bolda wa jiri mandel ngaw barne lemmat ntum ko bar wurul ne ka to bolda yam jaddo machine jirni manam ba dim ba ma chuji nga matel bar ko jokan ganje duji de karet ne dubalum telum ga isku kanji kilam ya telum lel deneji

noɓe ɓoyma général Isaka Yamalwa Jamus. Jahangal ngal ɗum jahangal ngal kuugal e ɗum jahangal boni hannde waɗa gaɗangal dow ewnandu kuuɗiɗɗaawo maako lamɗo dawla mo lesdi França biyeteeɗo Emmanuel Macron. Délégation majum wakkati ɓe jotti ha laamorde lesdi França, wakilijo délégation nga ɓe jaɓɓorama be wakilijo mo lesdi Tchad kuuɗiɗɗaawo ha lesdi France biyeteeɗo Amina Priscille Longo. Ɗuuɗɓe ɓiɓɓe lesdi wonɓe ha babal man ɓe tawama ha jaɓɓama majum. Ha saare ministére nga kuuɗiɗɗal ɓaawo lesdi tato, wakilo en huuɗiɗɗiraaɓe ɗum kamɓe ɓenni hannde ngaddi ɗereeji seeɗoramaako kuuɗiɗɗal maɓɓe ha lesdi ɗo. E ɗum ɓe e nder maɓɓe ɗum wakilijo mo lesdi Ghana biyeteeɗo Kenneth Akibat, wakilijo mo lesdi Namibi biyeteeɗo Walde Natange Natangwe, e non noon ɓe on ɗon mo dawla lesdi Cheikh biyeteeɗo Thomas Vipash Tiki. Ɓe fuu maɓɓe ɓe gaddini hannde ɗereeji seeɗoramaako kuuɗiɗɗal maɓɓe ha lesdi ɗo, e ɓe dokki ɗereeji man bo ha junngo ministére délégué ministére joni hannde ha saare ministére kuuɗiɗɗal ɓaawo lesdi biyeteeɗo Fatima Adjine Garfa. Délégation nga lesdi Algérie, ha nder délégation man technicien ni hannde ha wakkere ko laarani jamu lesdi, ɓe ɗoftorama ɓe wakkilijo mo lesdi Tchad bo lesdi Algérie ha lesdi Tchad. Ɓe jeehi Kenya ɓe giidi ngadi giidalngal kuugal ɓe ministre mo jamu lesdi biyeteeɗo docteur Abdelmadjid Abdrahim. E non noon kañum bo ha wakkere muɗum ɗo wondini hannde ɓe technicien ɓe saare ministére majum, e ɗuuɗɓe ardani ɓe ha wakkere ko laarani jamu lesdi. Délégation man ɓe ngari kamɓe ɓe ngam ɓe gewtidani hannde ɓe lamlam ɓe ardani ɓe wakkere ko laarani jamu ha deidei kamɓe bo yi a yiita maɓɓe ko ɓe kuwata ha wakkere ko laarani jamu majum. Sen yafoɗon yam délégation man ɓe ngari ɓe kollinini hannde deidei kamɓe ɓe bo ko ɓe mari haaji huugo, e non noon ni hannde ɗum ko ɓe ballitirta lesdi Tchad ha wakkere ko laarani jamu. E ɓe gewtidi ɓe ardani ɓe saare ministére deidei ni hannde palanɗe cembi ɗe waɗa ha ko laarani jamu majum, saɗirmaji ɓe giidata, e non noon anniyaji bo ɓe kooci deidei ha ɓe cañjani hannde en hutinirta ha l'hôpital ji cembi ɗiɗiɗi, l'hôpital manga nga berni on jammena, e non noon ɓe l'hôpital mbiyetenga Renaissance. Ha ɗon ha gewte maɓɓe ɗe ɓe gewtidi ɓe kooci anniyani hannde ɓe kuwan dow newdi ɓurduɗi torrugo ummatore ha lesdi majum, banni hannde ñawuji tati, ñaw tension, ñaw ha ko laarani sukkar, e non noon ɓe paɓɓoji. Jamdi sappo ɓe minti sappo ha suudu radio ko wari jatto kitinirten. Ɓe dokkiti Kenya ɗerewol ni hannde anditidki binduki ni hannde deidei ɗum ɗum ɓe mbiyata spiruline, kuujeni hannde ko laarani wallitirta ngurdam ha lesdi Tchad. Yerwatamaju waɗama Kenya ha Radisson Blou, e ɗum waɗama dow ardangal ni hannde misi gokkinaɗo filu biyeteɗo docteur Gibolo Fanga Matie, kanko bo wakkatiyel man oɗo wondini hannde ɓe ministre gokkinaɗo dabbaji Abdourahim Awad Atteib. Kuuɗe ɗe ɗum kuuɗe ni hannde garade to ardangal OAP, e dole ni hannde famtine ɗum falande sembinde lesdi Tchad waɗi, banni hannde sembiɗingo kutinirɗi ɗi lesdi muɗum. E dokkititkini hannde ɗerewol ngol ɗo ɗum maɓɓitanan lesdi pareje ngam heɓani hannde no wallitira ɓen ɗon remoɓe kuuje majum, mana huwoɓe ni hannde spiruline majum, e ɓe kala ni hannde huwoɓe ha wakkere ko laarani kuuɗe man daga filoɓe ɗum ha ko nandi ban muɗum. Deidei ko directeur général mo OAPA biyeteɗo Michel Gonimi o wiyatani hannde anditidki e pamtuki hannde lesɗe Afrika, deidei ni hannde ko wontinira ha lesdi man kuuɗe majum ɗum wallitan lesdi, wallitan ni hannde himɓe ha ɗum huwete man kanjum bo. Monsieur mo filu lesdi Gbolo Fanga Matie o wiyata ha fahin dokkukini hannde ɗerewol seeɗoranmaako anditidki spiruline, e ɗum woni ɗum wallitan lesdi Tchad ha heɓani hannde kañum bo ɓesda no hutinirta ha wakkere ko wallitirta barka lesdi muɗum. Ha nder province maayo keɓi hirnangere hannde ɗum juulete ni hannde ñalde no gas e jeeɗiɗapre ɗo ɗum ñalde nde ɓe juulata ñalde nde derke en lesdi Tchad no poti. Ngam man ministre joni hannde gakkanaɗo derke en e pijirle biyeteɗo Nayir Abbacar o yottake daga Kenya ha berniwol Pala, ha toon ɗum tami waɗego nder wakkatiji seɗɗa
mitamini.

dosene no kawna tradjo chat wuro matla wal makler baja tebe do boke tipong biyo tibi nyongo nyongo yawre ni hija konde kawne wuro jonto man tal wuro na soa may magade nga fatmi malato ko den difere na dinse agidi ye tour rigobert hasaro me jana dinse ferwan renda din hin bay gun kaku taydan jiway gorjon bimbil may dogo say so mo saylo hayni man man bi mo tana ginsala jembe ye ana dosene non wini kayne agidina jona dobela dayni windi ganawde bangla temga wangba ana gel honlani hejani ingenieur ana gel honlani blamni hu do mo ching ana lagne ne an chumo tino ana ila ndidi bodi bay kudo chawamno ama daga hejani jeli ko may bing nindi lay gapa ana dosene non hu do nda ching kawr manda le bliga ko nuli bliga ma farsha mandalia la lumia am deng bitunin man farasin warm chawna dosene nin chawno adaye di obaja ben kay ndi winga kawr manga sentimo ilimotano ihodo ndashin adai agidi no jo yano kanjo so wada

0: chauno cha harikina chorongo la arte uno haldo harikina numgolo kambi gori ya kintao da yene kungu mion indino gone na findi ntuluro yike harikina sakini edubi indin findi luko arakuna uno chauno cha kin fiskun ligarin uno haldo komision do harikina afrikende nga se la artine numgolo kambi gori ya rudi marangu manada ye labande kwe edige ya nada nkingu dadunge labar kam indororu yeselina di telem gais kam krayenje dina ashita bakar musa kabin teknik
1: leo am do samata aji papa